Siyempre, natrang ban niya pa diyo na ando do kala. Ayun mi chipin alin sabihin ko ito ayar te atkar jagar. Atkar jagar jagar te ito mina na barsing mising musing gamay ta na musing espure jete atkar ho ta na. Ando do na ina